sa sam wana ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wana ngilalele asibangene uzoqala ngesta sam wana ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wana ngilalele ngilalele.